France bazali bayoka kaka France mambwa esa bazama yeli ngasi na mwana mutu na liboma zolo kutamatiti na balabala meyoka France yoka angle na monoko soka azwi journal azotanga okamu

bomoi ata mitungise na tiposo ata liwai na tinzoto ata soma zima loba ekotele maliboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima poye bakanga nguya na ilifelo suko tele mikati na kombo na Yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soko moni lokola moya kolekeza te ntima kaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuke ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.